E aí, Estado imanam ma imanim. Walillahi junudus samawati wal ardi.